ni aseto wa won baba ohun baba jawe elebo baba lo baba de o baba jawe elegede baba lo baba de o jawe elebo baba yin lo baba yin bo abodi oyo baba yin bi mo meta ko.

igbayi ko folokan da sile oda mi loju ani ba ki igbayi to folokan da sile okogi lasan loluwa re lo igbo bi ni mi anu mi mododo mojo geregere lori omi be ni ikoko bi ni mi mododo.